balé li hamo, tayo pela tuagi banta. Na tini ba, na karim baki sako dimba kadriba don. Kashimbago, kashimbago, kavoka. Itu kagak siru na ngongkara.

mbaka sana ni kaya yako. Kalikali nkolowane. Welo mbaka sana ni kaya mwana nyanda.